0: Sassa daban-daban na Afirka ta Kudu bayan cikar wa'adin da masu zanga-zangar kin jinin baki suka baiwa 'yan Afirka da ke zaune a ƙasar. Amurka ta sake bude wata babbar tashar jiragen ruwa a Venezuela domin sauƙaƙa isar da kayan agaji bayan girgizar ƙasar da ta auku. A Najeriya wasu jam'iyyun adawa na ci gaba da kokawa game da rashin basu damar shigar da sunayen 'yan takararsu cikin rumbun adana bayanan hukumar zaben ƙasar INEC.
1: Babban fargabanmu shin INEC za su zo su kara mana kwanakin nan gaba mu sauke haƙƙin 'yan takararmu.
2: Yana da nasaba da dambarwa da rigingimu da suka yi tattare da shahihancin waɗannan jam'iyyu.
0: Har yau a Najeriya ana ci gaba da samun ƙarin bayani kan ɗaliban nan da 'yan Boko Haram suka sace jiya Litinin yayin da suke rubuta jarrabawar neko a ƙaramar hukumar Askira Uba da ke jihar Borno.
3: Akalla dai zai kai yara kusan 50 ne haka, amma sojoji sun bi da sun banga sun ji sun riskin mutane guda 8 da 'yan matan nan. Na za biyu vice principal da wani yaro da 'yan mata guda 6. Na gansu.
0: To za a ji dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin, amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya. Ni ne Imam Saleh. An jibge jami'an tsaro a sassa daban-daban na Afirka ta Kudu saboda fargabar cewa zanga-zangar adawa da bakin haure za ta rikide zuwa har-haren tashin hankali kan baki. An shirya gudanar da zanga-zangar ne a yau Talata, ranar da masu gangamin suka ayyana a matsayin wa'adin ƙarshe ga duk bakin hauren da ba su da takardun izinin zama su fice daga ƙasar. Tuni da dama daga cikinsu suka tsere domin gujewa tashin hankali da barazana.
4: The police say 25,000 undocumented migrants have been repatriated.
0: Wakilin BBC ta ce 'yan sandan Afirka ta Kudu sun ce zuwa yanzu an mayar da mutane 25,000 zuwa kasashensu. Kana aikin na ci gaba da gudana kodayake babu wanda ya san sa'ad da aka soma shi. Mafi yawan waɗanda aka mayar ɗin 'yan kasashen Afirka ne. Sojojin Amurka kuwa sun ce sun sake bude wata babbar tashar jiragen ruwa a Venezuela domin sauƙaƙa isar da kayan agaji zuwa cikin ƙasar bayan girgizar ƙasar da ta auku a ranar Laraba. Shalkutar rundunar sojin ƙasar ta ce tashar jiragen ruwa ta Lagara ta soma aiki, kana wani jirgin ruwan yakin ƙasar na kan hanyarsa ta isar da kayan agaji da muhimman kayayyakin da ake matuƙar buƙata. Adadin mutanen da aka tabbatar sun mutu ya haura 1,700 yayin da har yanzu ba a kai ga gano inda dubbai suke ba. Har yanzu dai akwai yankuna da dama da ba su samu wani gagarumin tallafi daga gwamnati ba. Yanzu haka dai al'ummar ƙasar na ƙara nuna rashin jin daɗinsu kan abin da suke gani a matsayin jinkirin da gwamnatin ƙasar ke nunawa wajen mayar da martani ga mummunan bala'in. Jagorar 'yan adawar Venezuelan Maria Corina Machado ta ce za ta yi dukkan mai yiwuwa domin ganin ta koma ƙasar domin taimakawa wajen daidaita ayyukan agaji ga waɗanda girgizar ƙasar ta shafa. Da take magana daga Panama, Machado ta zargi gwamnatin Venezuelan da hana ta komawa gida tare da sukar yadda ta tunkari lamarin. Ms. Machado ta tsere daga Venezuela ne tun a watan Disamba domin karɓar lambar yabo ta Nobel wadda aka ba ta saboda ƙoƙarinta na dawo da demokuraɗiyya ƙasar. To kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Keiko Fujimori ta ce za ta ɗora Peru kan gwadaban tabbatar da doka da oda tare da dawo da fatan 'yan ƙasar bayan da aka zaɓe ta a matsayin shugabar ƙasar. Sakamakon ƙarshe na zaben ya nuna ta doke abokin takararta na ɓangaren masu sassaucin ra'ayi Roberto Sanchez da rinjayen ƙuri'un da ba su kai 50,000 ba. A lokacin yaƙin neman zaɓenta, Ms. Fujimori ta yi alƙawarin magance matsalar munanan laifuka da kuma sassauta dokokin da ke taƙaita harkokin tattalin arziki.
5: Keiko Fujimori's victory comes on her fourth attempt.
0: Wakilin BBC ya ce Keiko Fujimori ta samu nasara ne a karo na huɗu da take yin takara shekaru 15 bayan takararta ta farko. Ya ce a wajen margayi tsohon shugaban Peru Alberto Fujimori wanda ya mulki ƙasar a shekarun 1990 kafin daga bisani a same shi da laifukan cin zarafin bil'adama. Aƙalla mutum uku sun jikkata bayan wata mummunar fashewar bom da ta auku a tsakiyar masarautar Monaco da ke tekun Bahar Rum. Kafafen watsa labarai na cikin gida sun ce waɗanda suka jikkata sun haɗa da attajirin ɗan Ukraine ɗin nan Vadim Emolev da abokiyar zamansa da kuma wani yaro mai shekara 13. Rahotanni sun ce manyan mutanen biyu na cikin mawuyacin hali. Yan sanda na neman wani wanda ake zargi da aje wata jaka a kofar wani gini jim kadan kafin fashewar da ta faru. Mr. Emelov na fuskantar takunkumi a Ukraine inda aka kwace kadarorinsa saboda hudar kasuwancin sa da Russia. Yana cikin attajiran yan Ukraine da suka tsere zuwa yankin Rivera bayan kaddamar da mamayar da Russia ta yi a Ukraine. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Yanzu kuma sai rahotanni kamar yadda takila aka ji a labarin duniyar a yau ne ake sa ran za a gudanar da zanga-zanga a sassa daban-daban na Afirka ta Kudu sakamakon wa'adin da wasu kungiyoyin masu kyamar baki suka sanya wa ƴan cirani da suka shiga cikin kasar ba akan ka'ida ba da su fice daga kasar. An dai jibge jami'an tsaro a duk fadin kasar yayin da ake fargabar zanga-zangar za ta iya rikidewa zuwa wani babban tashin hankali mai nasaba da kyamar baki. Ga fasarar rahoton Mayana Jones.
6: Wasu ofishoshin jikadanci sun shawarci 'yan kasarsu da su guji wuraren da ake zanga-zanga yayin da ofishin jikadancin Amurka ya ce yana sa ran rage ayyuka a cibiyoyinsa. Dubban 'yan cirani ne suka tsere daga kasar Afirka ta Kudu gabanin wa'adin ranar 30 ga watan da muke ciki. Da wasu masu kyamar baki da ke zanga-zanga suka sanya musu. 'Yan sanda sun ce zuwa yanzu an maida 'yan cirani 25,000 da basu da takardun izinin zama a cikin kasar zuwa kasashensu. Kuma kawo yanzu ana ci gaba da aikin maida su gida. Sai dai ba a bayyana lokacin da aka fara gudanar da shirin ba, kuma ko zanga-zangar baya-bayan nan ce ta janyo haka. A wani taron manema labarai da aka gudanar a jiya Litinin da daddare, wani jami'i daga haɗin gwiwar hukumomin tsaro da leƙen asiri na ƙasar ya ce tun daga ranar 1 ga watan Maris an samu ƙararraki fiye da 100 da suka shafi nuna kyamar baki, ciki har da mutuwar mutum 4 da kuma mutane kusan 200 da aka kama. Hukumomi sun buƙaci a gudanar da zanga-zangar yau cikin lumana tare da tunatar da jama'a cewa tunzura tashin hankali laifi ne. Sun ce sun jibge dubban jami'an tsaro a sassan kasar kuma suna sa ido akan abubuwan da ke faruwa ko aka wallafa a internet. Masu zanga-zangar sun shafe watanni suna gudanar da zanga-zanga inda suke kira ga gwamnati da ta ƙara ƙaimi wajen magance matsalar masu shiga kasar ba kan ka'ida ba, wanda suke cewa matsalar tana ƙara matsi kan harkokin sufuri da sauran ayyukan kyautatawa jama'a, kuma ta sa rashin aikin ya ƙara muyin muni a kasar da kashi 30 cikin 100 ba sa da ayyukan yi.
0: A gaida Raliya Zubairu da fasarar rahoton Mayana Jones. To daga batun rikicin kinjinin baki sai kuma wani rikicin amma irin na siyasa a Najeriya, inda wasu jam'in adawa a kasar ke ci gaba da kokawa game da rashin samun lambobin sirri na shiga rumbun bayanai na hukumar zaɓe ta kasar INEC domin sanya sunayen 'yan takararsu. Jami'in siyasar na fargaba game da lokacin da hukumar ta zaɓe ta ƙayyade domin sanya sunayen 'yan takarar. Ga rahoton da Abdu Halili ya haɗa mana.
7: Tun dai a ranar Asabar ne ya kamata a ce jami'an siyasar sun samu wannan lambar sirri domin samun damar shigar da sunayen 'yan takararsu a rumbun bayanai na hukumar zaben. Jami'ar PRP na ɗaya daga cikin jami'an da ba su samu lambar sirrin ba daga INEC. Nambal Haruna Nambal shi ne babban sakarren tsare-tsare na jami'ar ta PRP. Ga abin da ya shaida mini.
1: Magana gaskiya dai har yanzu ba mu riga da mun samu ba. Da yake yau da kullum mun saba muna harkan nan da su 'yan INEC, akwai ganewa da yake tsakaninmu. A wani lokaci ana kan samu haka na cewa a yanayin aiki mai bu a samu an makara. Da lokacin da aka ce za a gudanar da wata shiri ko kuma wani lokacin a daga ko idan dai abubuwa dai ama akwai yadda dai ake yi tsakanin jam'iyyu da ita hukumar zaɓe. Koyarwa da suke mana idan an zo gaban da za a zo a shigar da sunayen 'yan takara ga INEC portal. Bayan training din su da kansu suka gaya mana suka ce a yi hakuri, access code dai ba su riga sun gama shi ba, sun gama za su kira jam'iyyu su bar su.
7: Menene fargabar ku game da wannan lamarin?
1: Babban fargabanmu ko matsalar da muke hanga shine kowane shiri da aka shimfiɗa na shirye-shiryen zaɓen nan tana da lokacin aikatawa. Shi wannan duk da sunayen takara ga na kwatar din shi ma an riga an tsara shi zai fara da lokaci kaza zuwa lokaci kaza. Kuma yadda aka tsara shi mafi yawan lokaci yana wuya INEC ta daga kafa ko ta ƙara lokaci ko ta bar kofin nan a bude har an wuce lokacin da aka riga aka tsara. To shin tunda ban riga mun samu access har mun fara uploading din sunayen candidate din mu yanzu ba kaga mun riga mun tuka na kusan 3 asbar fara. To babban

0: Lamuran yau da kullum na ji ta bakin Farfesa Abubakar Umar Kari na tsangai kimiyya da siyasa da zamantakewar jama'a a jami'ar babban birnin tarayya na Abuja ga yadda yake kallon wannan lamari.
1: Wannan rashin basu wannan namba yana da nasaba da dambarwa da rigingimu da suka tattare da shahihancin waɗannan jam'iyyu a doron doka za a iya cewa. Waɗansunsu akwai rigingimu wato kamar sun fashe biyu kamar jam'iyyar PDP kenan tana da manyan ɓangarori guda biyu kuma kowanne yana cewa shi ne sahihi. Kamar jam'iyyar NDC kuma akwai wata kotu ita ce ma a soke ta. To saboda haka ni na ga waɗannan rigingimu ne suka jawo haka.
0: Me ya kamata a yi domin shawo kan wannan matsala?
1: Wannan batu na dambarwan jam'iyyu shi ɗin ma kotun ce dai za ta iya yanke hukunci na ƙarshe. Wato kenan akan kowane ɓangaren jam'iyyar PDP ne na sahiya. Kuma ko da jam'iyyar NDC ya kamata a bata rajista ko kuma akasin haka.
0: Jama'in na cewa wannan shine karo na farko da suka fuskanci irin wannan tsaiko ko kuma jinkiri kafin samun lambar sirrin shiga rumbun bayanai na hukumar zaben. Abdu Halilu, sashen sanin BBC daga Abuja, Nigeria.
2: To shugabannin jam'iyyar NDC a Najeriya sun gudanar da wata ganawa ta musamman a Abuja inda suka tattauna makomar jam'iyyar da ma matakin kalubalantar hukuncin da kotun tarayya ta Lokoja ta zartar da ya ba hukumar zaben kasar umarnin cire NDC daga jam'iyyun kasar. Matakin kotun dai ya janyo suka daga jam'iyyun adawa inda alamu suka nuna har yanzu dai tamkar bakin su ya zo daya kan abin da ake alamtawa da cewa akwai yuwar marawa juna baya a lokacin zabe ga rahoton Zubairu Ahmad.
3: Bayan da jam'iyyar ta NDC ta tattauna da manyan masu ruwa da tsakin cikinta ta yanke shawarar garzaya a kotu domin kalubalantar hukuncin babbar kotun tarayyar Lokoja da ya ba hukumar zabe ANC umarnin cire NDC daga jerin jam'iyyun da za su shiga takara. Shugabannin jam'iyyar sun yi wata ganawa da ta kumshi Peter Obi wanda shine dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar ta NDC da mataimakinsa Sanata Rabiu Musa Kwankwaso da kuma sauran jigajigan jam'iyyar inda bayanai suka tabbatar da cewa sun tattauna ne akan makomar jam'iyyar da kuma kokarin garzayawa kotu. Ibrahim Abdul Karim shine mai magana da yawun Peter Obi.
4: A farko kafin ta kama mu NDC ta shafi ADC da partner guda biyar Zenith Labour da Accord Party wanda su ma aka yi karar su a kotu aka ce a yi registering nasu. Sun je kotu sun ce a musu abin da ake kira stay of execution to wannan shi ma shi ya same mu muma. Aka je aka dauko wata kara wadda hankali ma bai zai dauka ba kuma aka kirgo da cewa ga abin da yake faruwa. A 7 ga watan July za a je da aka fafata su ma a PRP da wanda yake kara. Mu abin da muke gani wannan wata cuta ce, wani ciwo ne ake soka ma wannan patuna ba don wani abu ba, don a canza ra'ayin mutane da ganin cewa wa'annan patun za su iya bada shugabanni wa'anda za su yi aiki. To ba magana ba ce ta hadaka ko ta haɗewa wuri ɗaya. Magana ce ta a tsaya a yi yaƙi da wannan zaluncin da ke faruwa. Wannan ne kuma ya kamata ya zama tsarin da muke kallo munan a jam'iyyarmu ta NDC.
3: Kazalika shi ma ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa a jam'iyyar Sanata Rabiu Musa Kwankwaso a lokacin da ya ziyarci shugaban jam'iyyar na ƙasa Cedric Dickson a Abuja ya bayyana cewa a yanzu dai babu wani abin da zai iya yi wa NDC da baibayi duk da hukuncin da kotun ta yi. Dr. Habibu Mai Lemu shine kakakin kwankwasiyya a Najeriya.
5: Jam'iyyar NDC da kuma dukkan stakeholders dinta da kuma ma wanda ya damu suna tare da wannan kuduri na ita wannan jam'iyyar na ɗaukaka ƙara wanda ɗaukaka ƙarar nan kusan zai zama tsari kashi biyu ko uku. Akwai maganar neman a dakatar da shi zartar da wannan hukuncin, sannan na biyu kuma akan akwai maganar cewar za a shigar da ƙara domin a yi submitting ko kuma ɗaukaka ƙara directly akan hukuncin da shi alƙalin ya yanke wanda ake ganin baya da damar ya yi hukunci ya kuma warware da kansa. Kuma kamar magana ta haɗakar jam'iyyu akwai tsari gaskiya na wannan shiri wanda tun kafin ma wannan yanayin ya kai ga haka duka jagororinmu sun yi kiraye-kiraye kuma sun nuna ko lokacin da shi jagoran mai war ita wannan jam'iyyar ta ADC ya fada da yiwuwar nan gaba iya samun yanayi da dukkan jam'iyyun za su iya haɗa kai wanda watakila ɗaya daga cikin wannan yunkuri na gwamnati zai iya jawo dalilin tabbatuwar shi wannan tsarin. Na tabbatar a wannan karan sun shirya ganin cewar ba za su taɓa yarda ya zamanto an murƙusa jam'iyyun nan gaba ɗaya ba.
3: Wannan ganawar dai ta wakana ne kwana uku da kotun tarayya mai mazauninta a Lokoja ta zartar da hukuncin da ya ba hukumar zaben damar cire NDC daga jerin jam'iyyu. Ko da yake hukumar zaben ta ANEC ta bayyana cewa tana jiran umarnin kotun a rubuce kafin ta aiwatar da matakin. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya.
2: To Abuja har ma da

0: ya mai a jamhuriyar Niger yanzu haka agogo na cewa karfe 7 ne saura kwata Imam Saleh ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC To gaba cikin shirin za ku ji halin da ake ci game da daliban nan da aka sace a jihar Borno Najeriya Idan muka je Jamhuriyar Niger mata masu sana'ar sarrafa madarar dabbobi ne ke kokawa kan yadda matsalar tsaro ta shafi harkokin su matan sun yi kira ga hukumomi da su taimaka musu domin ganin sun tsaya da kafafun su Hajiya Rakiya Siwa wacce ke halartar wani taron baji koli da ake a kasar ta maci Maila Yusuf karin bayani
1: wasu abubuwa ne da kamar madara na shanonon shanu muke sarrafawa muna yi cuku muna yi wagasi da shi da yawur da kindirmu da nonon danye duka su muna yi da madara nan
2: to kamar ita madarar da kuke sarrafawa kuna samun ta a sauke koko ana dan samun wahala wajen samun ta
1: ah to ba ku ce sauke ba a samu su da sauke tunda kun san yanzu a vigilance security kun san bisa she duka ba kusa suke ba da in an ga ce babu kwanciyar hankali kuma no sanu daji mai bisa she suke kuma daji babu hankalin kwance kenan in babu hankalin kwance ba da ba sanu ba mai sanu ai kenan wuya bai wuce haka na
2: to Hajja Rakiya bai ga wannan wadanne matsaloli ne kuma kuke huskanta dake kawo muku cikas ga ci gaban wannan sana'ata ku
1: to wajen sarrafa matsalolin dai kaman kayan dai ne wanda muke sarrafa da shi suna da tsada tunda ko bidon guda ne kace ka kawo mu nan Niamey Niger ba mu yi bidon wanda za a sanu no ciki sai dai kasashen waje Burkina ka san hanyar Burkina yanda tace in Nigeria ne an kidnapping suna ta kenan in an kawo su commercial da za su kawo su sai su kawo su da tsada kenan in mun sarrafa nono mun sa dole mu ma sai yayi tsada mutane sai su ce kaman kayan mu suna da tsada kayan mu suna da tsada alhali ko duk kayan da aka yi da hannu dole tsada ne zai yi tunda ba injinin kan ne suke muna shi ba hannu ne muke yin su duka
2: to ko an tallafi kuke jira daga hukumomin
1: tallafin da muke ne muna sai a sauka muna washen duwan ya san da wannan kayan da ake yi da sarrafa nono muyi maganar shi aka yi da wata takarda mai wannan takarda ba a sata ba har yanzu ba ta nan ga aiki kaman wanda ya dauko injin da wanda ya dauko kayan na sarrafa nono duka kudin su guda dai ne ɗan duwan suke buga shi wannan muna kuka da wanda ba su wanda suke iya su shara muna wannan hawaye su sauƙaƙa ma kayan da ake sarrafa nono da wajen hanyar duwan kuma wanda suka iya su yi ayi muna mu ma kamfanukan yanda aka yi kamfanin na komi ayi muna na kamfanin kayan da muke sarrafa nono da shi yana iya kawo muna sauki cikin aikin
2: ko ya al'umma ke karba kayayyakin da kuke sarrafawa kamar ina nuhin mutane na sayan su fiye da yadda ake sayan waɗanda ake shigowa da su
1: to wallahi wanda duk wanda suka gane ya san na namu garanawa an kace kuma na jida ba a gama shi da na wani wuri wanda suka gane sun san nonon da ake sarrafa nan na bisa shan mu ba a gama shi da wannan nono da za a kawo da garin turawa ba a san cikin menene aka sarrafa nonon nan menene aka sa cikin nonon nan da ya koma garin nan duka wannan ba a sani ba kenan mutane sun fara gane akwai wanda suke gane wannan nono yafi wannan nonon gari
0: Hajiya Rakiya Siwa kenan a Jamhuriyar Niger. To da muka sake komawa Najeriya al'umar yankin Askira Uba da ke jihar Borno sun ce har yanzu ba su iya tantance yawan daliban da aka sace a garin Lasa ba. Wasu mayaka da ake tunanin na Boko Haram ne jiya Litinin suka shiga wata makaranta a daidai lokacin da daliban ke rubuta jarabawar NECO. Rundunar sojin Najeriya ta ce ta yi nasarar ceto akalla dalibai 10 da wasu malaman su da aka sace. Wani mutumin yankin ya yi wa Awwal Ahmad Janyau ƙarin bayani da kuma halin da suke ciki.
3: Ranar Litinin jiya shi ne abun ya faru misal karfe 9. Muna nan a kasuwa sai mun ji mutane sun soma guduwa daga makaranta aka ce ga wayannan sun tare malamai da yara makaranta ya koya soma gudu. to sai an jima can mu zo mu ji ana harbi bindiga ne daga baya daga bisani da muka koma kuma an zo samu yaran da suka fita da wanda kuma ba su dawo ba sun zo su gaya mana sun kwashe yaran makarantar sun tafi to amma sun kashe malami daya an kashe ga daya kuma an harbe shi a baki shi ma an roshe shi zuwa asibiti
4: adadin yara nawa ne kuka tabbatar cewa an dauka
3: yanzu yara dai wanda aka dauka dai akalla dai zai kai yara kusan ko 50 ne haka amma sojoji sun bi da sun banga sun ji sun rescue mutane guda 7 da yan matan nan maza biyu vice principal da wani yaro da yan mata guda 6
4: kai ka gansu da suka dawo
3: na gansu
4: yanzu don haka ba ku iya gama tantance waɗanda aka ɗauka ba
3: yanzu lissafi ne ba gane ba tukuna sunayin lissafi wanda yaro da bai dawo ba ana fara akwai wansu da sun dawo an cewa ba bangon su ba amma kila mu ji su waye ne ba su dawo kamar san lissafi
4: to dama suna tsaka da rubuta jaraba ne aka shigo aka ɗauke su
3: an zo rubuta ana rubuta neko ne shine suka zo daidai lokacin da za a rubuta neko kuma akwai yaran makaranta ma ai kasan ba a rufe makaranta ba
4: kuma ana jaraba ba jami'an tsaro ne
3: jami'an tsaro suna nan sun jami'an tsaro dama za su tafi patrol ne abin sun tafi wani kauya dile kusa da mu cewa za su fita patrol sai a bayan su sai suka bullo
4: lokacin kamar sun lura cewa babu jami'an tsaro sai suka shigo
3: sun gane abin dai kamar kolla guje cikin nadi dai ba mu gane ba
4: waɗanda aka ɗaukan yara maza ne koko makarantar ta kunshi maza da mata
3: akwai maza ka sani makarantar D ne a haɗe akwai maza da mata a ciki
4: to kamar ya yanayin yanzu nan garin na Lasa da wani abu ya faru
3: to yanzu ga muna cikin zulumi muna cikin jimami rashin ɗayanmu da aka ɗauka
4: kamar akwai yayanka ciki
3: Allah da nawa'i ba su samu ba su ciki amma yara na sun gudu amma yadda jami'an tsaro suka je ma da suka je sun samu yara guda biyu an kashe banga daya da soja daya a lokacin da sun je sai guburzuwa daji
4: to yanzu kila ko an girke jami'an tsaro wurin
3: an girka jami'an tsaro suna nan har da CEO na Askra local government suna nan tare da jami'ansa mu muna sha wahala kaɗan ba a kan wannan tafiyan rashin tsaro wannan sosai-sosai jiya ma a Musa ma sun kwashe mata guda 6 an tafi da su a gwana yanzu ga jiya ko sun sake shiga Lasa ka ga abin bai mana daɗi ba sam
0: wani mutumin yankin wato Lasa kenan da ke karamar hukumar Askira Uba inda mayakan Boko Haram suka sace dalibai jiya Litinin a Najeriya to har yanzu dai ana ci gaba da gano garuwakin mutane a yankin Swam da ke arewacin Faransa kusan shekaru 110 bayan barkewar ɗaya daga cikin ranakun da aka fi zubar da jini a tarihin rundunar sojin Burtaniya an fara yakin ne a ranar 1 ga watan Yulin shekara ta 1916 inda kusan sojoji 20,000 da ke karkashin jagorancin rundunar Burtaniya suka rasa rayukansu a ranar gabanin cika shekaru 110 da wannan yaki wakilin Jordan Damba ya ziyarci wasu mutane da har yanzu wannan iftila'i ke shafar rayuwarsu ga kuma fassarar rahoton sa
5: our bedroom is trying to kill us by singing thora
6: wannan shi ɗakin bacci mu yana kokarin kashe mu ta hanyar rera waƙar saura waɗannan kalmomi na Victor Hamba bayan fiye da shekara 110 ya rubuta su ne zuwa gida game da wasu lokuta a cikin ramin da suka samu garkuwa a lokacin yaƙin duniya na farko jikansa Chris Gunsworthy yana da abin da zai nuna mana iye kalli duk waɗannan wasiƙu akwai ɗaruruwa a ciki
5: kwarai
7: kuwa wataƙila ma sun kai 1000
6: akwati bayan akwati na wasiƙun Victor sun cika ƙasan ɗaki da ke a gidansa da ke London wata babbar taska ce ta kayan tarihi da ke tunatar da mutane game da yaƙin tare da ɗan'uwansa David Gunsworthy Chris ya same su 'yan shekaru da suka gabata a ɓoye a cikin ɗakin saman jinka na mahaifinsu shin za mu iya kai wasu daga cikin waɗannan hotuna ƙasa domin mu duba su
7: tabbas bari mu duba su ciki da waje
6: daga cikin duhun ɗakin saman jinka zuwa hasken rana ga teburin kicin na Chris Mun karanta kalaman Victor daga tsofaffin shafukan wasiƙunsa da suka riga suka sauya launi zuwa rawaya. Kalli wannan ranar Laraba ta gabata mun je gidan sinima.
5: My habitation at present is in a little house at about 6.
7: Wurin zamana a halin yanzu yana cikin wani ƙaramin gida kusa da tazarar mita 600.
6: Wasiƙun Victor sun fara ɗaukar salo mai ban tsoro da baƙin ciki yayin da kwanaki ke tafiya.
5: Men can be such utter fools as to know no other way of settling their disputes.
7: Mutane kan fita hayyacinsu sakamakon rashin fahimtar juna ta yadda ba su da wata hanyar sasanta takaddamarsu face ta hanyar haifar da irin wannan barna ga rayuka waɗanda ba za a taɓa iya maye gurbinsu ba.
6: A som a ranar 1 ga watan Yulin Alif 1916, Victor ya shiga sahun sojoji daga sassan Burtaniya da sassan masarautar. A ranar ta kasance 1 daga cikin ranaku mafi zubar da jini a tarihin rundunar sojin Burtaniya. Wannan tashin hankali ya bar mummunan tasiri na dindindin ga mutane da yawa, ciki har da Charles Taylor, wanda bayan nan a shekarar 1964 ya tuna yadda firgicin ya kasance a zuciyarsa na tsawon lokaci bayan yakin.
8: I never seen so many dead men.
9: Ban taba ganin gawarwakin mutane da yawa wuri daya ba kamar abin da na gani a lokacin. Kuma nace a cikin zuciyata duniya ta mutu, dukkansu sun mutu.
6: Kusan mutum 20,000 ne suka mutu a ranar 1 ga watan Yuli, ciki har da Victor ba a gano gawarsa ba.
0: To a gaida Umar Shehu Leman da fassarar rahoton Jordan Damba. A fitin wasanni, kasar Morocco ta tsallake zagayen 16 a gasar cin kofin duniya inda ta doke Netherlands da ci 3-2 a bugun daga kai sai mai tsaron gida. Sannan ita ma Paraguay ta doke Jamus da ci 4-3. Ga Muhammad Buhari fage da karin wasu labaran wasannin.
10: Brazil ta tsallaka zagayen 16 a gasar kofin duniya da ke gudana a Amurka, Mexico da Canada. Brazil ta samu nasara ne da ci 2-1 kan Japan ta hannun Martinelli da kuma Casemiro. Martinelli ne ya jefa ƙwallo ta biyu a minti na 95 ƴan daƙiƙoƙi kafin ƙarewar minti 6 da aka ƙara a wasan. Brazil da ta fi kowace ƙasa lashe gasar rabanta da ita tun 2002. A ci gaba da gasar kofin duniya da ke gudana a Amurka, Mexico da Canada, an jima da maraice ne Africa za ta fafata da Norway. Wani wasa da masu sharhi ke kallon za a kai ruwa rana a cikinsa. Wasa na biyu kuma da za a fafata shi ne tsakanin Faransa da Sweden. Kocin Ingila Thomas Tuchel ya ce ya matukar damuwa da bangaren lamba biyunsa a baya saboda raunin da wanda yake buga wajen Jarrell Konsa ya ji. A wasan da suka fafata da Panama, Konsa ne ya buga lamba biyu saboda raunin da James ya ji. Shi ma a cikin ƙarshen sati a wajen Atisaye ya ji rauni. Raunin da ƴan wasan Thomas Tuchel ke ji shi ne ya sanya shi cikin firgici gabanin wasan matakin 32 da zai fafata da DR Congo a ranar Laraba. Tunda fari dan wasansa na baya Libermenton ya ji rauni, abin da yasa aka sauya sa a tawaga kenan. Yanzu kuma James da Konsa sun fi sawunsa. Coaching South Korea Hongun Munbo ya yi murabus daga mukaminsa saboda gaza fitowa daga rukuni zuwa matakin 32, duk da cewa tana da maki 3 a farkon gasar, sai dai hakan bai bata bullewa ba. Aje aikin da ya janyo masa suka a cikin gida, abin da ya sa shugaban kasar ya nemi a gudanar da bincike kan gaza kokarin tawagar. Coaching ya bayar da hakuri ga magoya bayan tawagar a fadin duniya. Yar wasan tennis ɗan ƙasar Burtaniya Emma Raducanu ta fice daga gasar Wimbledon da aka fara a jiya a ƙasarta. Raducanu mai shekara 23 ta sanar da matakin ficewar ne daga gasar sa'o'i gabanin taron manema labarai domin shaida musu shirinta na gasar. An tsara za ta fara wasan ta ne a jiya Litinin da Antonia Zurich ɗan Croatia.
0: To a gaida Muhammad Buhari fage masu sauraro shirin kenan a madadin Raliya Zubairu da Lawan Suleiman Imam Saleh ke cewa mu haɗu a hantsinan da minti 30.